0: lapuan pornang litum ason ason kangdu kardom alun arjui glong tanglo lake akashwani diphu non studio guria por por phai trokra mini thongke brapho pleng tanglo lasi adun thu pinye hirjir ajai me kang dengalo ang thik timung ki hir hirjir arjui xina
1: Neli men ke saran thik timu, neli po amen ke biren timu, neli pa amen ke piskarang pipi, neli sku.

0: Mene magazine po na souvenir po na newspaper po na la san si ili chek long lo la sa prang ba ili tum newspaper ke klang cheng ang ahot penta ili tum la san lo China adet pen si nang ke klang bo si si la san si che thang lo boy pisita la so hot 90s ke cheng alom electronic media nang lo radio nang lo lo so ta London me nang cheng lo sita mat hal so ta muni che thang lo electronic media nang klang tang lo pot print media ke kijut lo po wa phisita kali a phit hek lok thang lo siti la bangke adam de la bangke will we mate dobom a importance bang nom puta a hok non a train along non a mat pini ar ni a kai along bangke newspaper muni tum nam ni namo e a thela so newspaper ta la so long a change long ka pachik don ni pachit ton ni ban si e paper pa pa klang lo la si la so e paper pen da record ma si non ban ke aja ta dak long lab lo history do lab lo la si non thong dak si electronic media pa ban cha smet dam lo pon de la ke radio lo non fm nang chi thang nang chi hung tang lo all india radio ta ala non a government ke wang pen la so pen importance ki pipe na malata importance ang chewang tu lo so thak si satellite channel light abang isi accountability do pen ang na record ki ri do wa pis ta me la ke record bi pus ta me la ke ke phur thu ye phan sung o non pulo nang koma me non ilison ba ma yok xyz si ta me isi a history ri ji isa phur ki mo pulonang ka nam tang hot samson thing tia kai hut alang li kon klem na electronic long has hot ke awe de lo wa phis ni me do pusita la sot kiri ye phan sung kru puna hen non ka nam tang karbiang long autonomous council of function gon ka nam tang 1986 autonomy movement hut ko an ma lai sita wa do wa phis ma lai kiri sung kru lai phan jong si katar libji pong te nang la office nam nang po penang na procedure dam nang pola pencil longi sita print media plotya nang newspaper ponoy books ponoy magazine ponoy sita asitin tum ta bang bar den sri ta ho annual meeting along ponoy ya tang do at eta festival no la meta mai no la hai phot phuram penang tum ka birti do ke long joy ke la sinili ma tha bang ke wang jiar ni ta print media importance ke lakke jum je hok muni tong por him pen nili ke roi thulo ke por hi bang ke asap ong erem lo sita isi ning chi bi nang ye bang ke ma du no so sai la long isi record history e por ki mo phana bang ke la ke print media si mo phit la si nang than po ma yong la lo
1: kala nang juru iglo nang lila so puthak nang ge than pa jir mia pon nili nang li phan nang si nang kar ji thukang tung pa mo nang lagi pu digital akai nang ke klang pena jok print media phana sap akiber dulopu tangte inang litai nut print media ayam phu mata cha bang lo potsi e pir thelong print media tumaki joy mate akatora aso puthak nang lithan bajir mi jim
0: print media tum non akis tora kisung bang ke akki joy po bang ani lige thekdam long le non mat ke sita akisung po bang kapatikung nang ason bang ke lake do u Number one, ke pulonang non bang ke munitum jasimet rata tum bang print media pan an importance bibe. Angke isi newspaper pa klang lupon te laso newspaper nang ni nama bang awe. Lalo isi bang ke amasi munit anglum rat anglum long bang laso kacit hang awe. Angke lalo lasi non bang ke isi a difference ke thetan ge bang mang ke la non ajak public ma private advertisement bang print media tum ke long nang jum tang lo seta government advertisement no mang a difference ave non puta de ya hok lo ajak a hut ke non payment long le ning kan a thompli payment long le de lo la le ka pregalam lo seta la ke mu ani si ke long po la si la so hin ke dam bom lang la ma so yo ni ma si non ke jase met ke non social media ka e mat non portal lang klang piglo non we ki mi atum che to piglo ama si non bang la portal to ma abang si আফানসি।

0: bạc in có ra trọc trọc xí đô là số hút
1: là
0: số cái cách chi hùng lo newspaper po là số pena mát xí nó là có social media năng lang lo anh kể là số năng sun thứ chết năng sun thứ chết non kể local paper cái bạc bì phô na lo bạc bì phô ta về lo bạc bì bác xí đô lo là xí non kể là số năng na lo là xí non là số cái chế pa rèn po bang ta nê li tôm ta sung cái sung pik là số cái rèn ye phan kể anh cái government advertisement phan xí dependency bang a thế hoi lo sẽ thấy xin những du khách bang kia nili tụm advertise năng PC tập payment bang long lệ đẹp tít. Là số lắm bên mà xin non paper print media kia ring cái sung rung. Là số long là xí giờ xem hết ili cái council xí ta cái chari lo. Council là tụm ici state bang central long là son xí ici a percentage ici kapanong donen gì polo. Say 1% pon 1.5% pon hoi. Là xí ici a scheme deng lo polo tang te. Tender ke call pendang lo publicity ki pi la tender ke call tender advertisement ki pendang lo ange mola so project along ko on progress ko pima ha la hai long apan jo la so long bang pi un pute la ke smoothly yak dami pen isila dak government atom important pi jasamet council lo ilike dak importance pi pik nangi isipanong la the paper pen language culture kachara the pick that athe karbi a paper tum si non karbi alam ka pachit han karbi alam pen si karbi alam nang ching thorji birta lo pen si karbi alam nang ching thorji birta lo pen si karbi alam chi birti nang ji long ji birta lo pen si chini karbi alam ko dak se paching thor na lang ko dak se ko piklem na lang ko dak phere me meang deng nang lelo dak se dak pen si nang lang pulo nang nili thekar nili tum 2004 pen ke klang 2004 ning kan nili tum nili ke klang cheng ke weekly hala so hut muni da tum arnia men chi ne urmi durmi thelang theman pola sohor mu chin ne ar koi thang thang there pu chin ni ne seta newspaper nang ke klang pen ke la birta lo nang klang lo pu pen ke muni tum achik lo ar ni la so nang lang tang pen ni li ning do lang hala so hut 2005-6 alom lo 2005 pen ali thegar tan delhi padam lo 2005-9 september pen so hut pen ke a phit ke che thang lo nil di tum school po pan skul si ke to karbia language karbia pronunciation pen amat sot ke paper che thang pika po amat parents atum nang e complain ke ba nang li tum school pu spelling son to ro mat nil li somar ke s c h o o l tok te dat ma s k u l si to rong di tilu la helam da nang klang lo thik son na thasi grammar alam nang lang lo language standard nang klang dang lo karbi alam chinglit koi la so difference nang klang dang lo koloso word bang si koloso long si ke enai koloso long ri si koso si ka ning ye pulonang amai a m a i a m e i so muni tung la so bang kamang hudo a m e i pulote committee po bang si nili tung ki puda karbi lamet amai puda karbi lamet a m e i si to amai pulo te meeting bo bang si pulo sita so muni confusion la ta muni tum pena anang kinitang lo karbi alam pena anang chandang lo non pulo nang nili met hang mata karbi alam te tipig lo pulo nang dak non committee dun mai phu rap chun bang sai ham chun bang dihin rim bang ding hi bang chu rum chun bang jo la han pen dang lok pen ang a lam te tip lo akimi la se nili ho la la election of anda kilik pa so election si pu nili so lam da pudun lo so na taxi anke pene exam do purikha do blood test am na la ta non ge so mundi munitum ilundum karbia khai dum la so bangani satlang do sat nil tum satlang pi pu po football final pena kapathu bange angdum giti puta pulo pen satlang final satlang pi puta pulo masin non ke satlang do pula son si putang lo vi satlang chalang dam na la blood test am na la lai ta na pul pul lai ke print media a impact lo print media a join ne pen so na taxi do

0: lang nili itong award git alam tigi tip mate award ke coins dopi lang puro nang handicraft po son son award resign ni nili si la so award ke tip lo son thak si dopi lang amala si rat along ang lum long bang ke la ke print media lo books no ya no la ke tipik lang Penon karbia tum porki mo ayat ke tok posita me non ilitum oweki midum da historian do piglo lahay tum pinang nang tok lo latum da bang non print ke tok pen ke tok mate ke publish pen na bang lahay electronic bangali la si RD la ke doyi ki sungken boyang bong sita la ke ahok lo mo penang linang karju ki duk ki sung sungi sung piglo Sita nilitum la print media ke klema tumang bong si Cicini lo. Kwa ni cipaduk ang bong pen si. Sita po si dambom lo. Pen son si dambom po si nilimata.
1: Kala, nang curo ikpik lo nang lipan. Pamu pen nang ligi po suri hini rap liya neng kan mesit hekar pang ceng lo pulo.
0: Kala.
1: Hala soa hud pen pini arni an. Sai hemar lo nang litum sai ke klem. Aki sung, aki joy. Kinang sot ke sai hemar lo sai ke klema tum.
0: Lalo pulon te 2004 niliga sot ke ang tong pusike cheng. Ama tinis registration pen kini cheta ma pisi tekar pular tulo. Hala sohut ke nili tum sungpiga ke cheng hut ke. Ate technical lason experience putawe delo. Methang sige Charlie pen si. Methang idea pen si klem lo. Ama si hala sohut ang ke presta awe. Paper ke chewa na ve news ke kalegi news ka pangrum ya phan birta ka pangrum ya phan lata ve anke munichi binang ta payment da piun e la so pot sungpik la siki cheng hut nili adap alom lom vet me ke ya theke jo pang thang computer rang ka ve ha bang ko a computer long che theng nam po la son lo la sila news tok lang pendet theng lang ke ne la setting lang tang dat ho adap jirlo pute kalo jirlo penta dam thuk lo thang rim rimot la so si press dam po print dam po la penda da ko thui na lang bas long lo do na lang la son lo la penda si hem nanga chele i bai trok sira beng baji ner ke adap
1: kala
0: ange mang chi mur po yat po pini pena chu po me yang lot po baji crazy ni lom te thur po putho dang news ka pang room news ka pangrum pendet angke arnigang samalomlo te mahangang ting i po nang chengi pinding ve kona pen lo paper ke print po kona la tangka ke long po la so tangka ki ri ki sung so munitum ke cheng hot ke newspaper a importance ala an do o tu te la song bong ke 2004 lom pen ili tum wang lo 5 lo 6 lom pen ke paper ke thom pli nang do lo pen so isi a ri 9 cents lo so de lo La so nili tum ke klem na pike muni dang wang mucholo a pike news ka chepa ar ke chepa choi ki dun rabarita sablong lo pen hala so hut ki sung la lo nili tum ke dam ke wang a phan sung pik nona sonra a mobile ke duta kali a fax a do sita nili tum fax a misin chonamun e ang ke computer an ninga vele fax ke halloween lo a pen pendet ke a camera we nil tum lo a ke camera ta digital camera kali pulong te isi a real pen ida pina la so bat ki sung pic la so ben da nil tum photo ka ve penang nang sung la
1: kala
0: la so pen wang bom bang bom bang non bang isi te ta na ki yo idolo ange mo pen nil yang than bom 2011 along pen bang thoke la ke a che wari ki tur pasan la so thoke ke om bini inkora trok trok si a newspaper ama pike avechat nang avedatlo ako non bang social media youtube long facebook long isi channel ching pu po anutin da hem pe namasi anutin le newspaper ta be sonda dolo la sota wang lo ke wang ke milo heno pu ni lipu pe sita non nang ke bat po la ma bang lo la solo la si newspaper bang ama se la so pendetlo angke jase met ke non bang ke La so ben wang bom ma no ma advertisement nang awi tang lo advertisement do sita government ban pe bill mo kha nang pi pe advertisement policy nang ka we la so ben ma newspaper phan ka pareng import

0: trên là số bằng ở bên điện là số mặt nó mà cả xích sắc thì bị là luôn
1: nang churu iklo nang lipan lamang sobu tha ke than ga pajir mia pon ke padusi akar juneli nang lipan angar jugang tu ove ki mia phan nang le kupia alam the sik than gang tu
0: ove ki mi tu ma bang ke nili ke theklong ke isi importance abang dona ala ke ong dung dum ke lapen ki ong dung tum ke si income source ke chesela
1: kala
0: ahoklo media industry ta lata bang the ta na tum puno bihe ka tum puno isi business lte ma wa phis ta me majority tum ke la new income source ka chi sala ma join ne ma ethics a hormu bang non bang avede nang na la so bang in arp ke la so bang lo la si non pen ke ili tum la da bang ke non penang owe ki miatum la news aputhak mate ethics aputhak mate journalist pulate isti inu journalist pulate like a store house of knowledge thek unai sita non ili tum dak non ke ongdung bangke knowledge do e
1: kala
0: la si bang journalist pulate intellectual nang ke hok ke daklo lawyer puno journalist puno athela tum ke kai kese ki porhina aki mi kae masi atam nang li kae masi porhi nang non dagli tu mga laso lekking mang do press council of india a website long dam the download that sita choklo dag details te la da copy hu si koson hu si koson si news ke coverage zo nahi ma koson si reporting ki pi nahi ma editing hu koson si eklem nahi ma editing along ko ppc ning chi bi nang yi ma la hai mang details lo la bang first and foremost ini nala angke what is journalism la so meaning bang chini pa mena la la
1: oh per iklo nang churu iklo tang nang li la hala nang kitan pajir mia pot o wiki mia pan ku son se keng kang wa chi yor nang ji ma la kitan pajir mia pot tang te ke hai ili ke che tan dam nang ji ke do pik lang te ma se ta me apor alam do ko po si pini e pan ge la da kan li ri pik che lo nang mu apor ka prek li ka prek ka prek alam se ta me ili che thanik bom lo nang tang te nang li la da kan ge wang pot nang li pan nang churu par pik lo nang li pan claim me dam me hir ju me se ta me nang li pan nang pidun lo kardo
0: ni li bien man ta nang li tum nang che pa pot choro lo kardo
2: Lapuana pornang litum, longsing tiron lapen, helvilin timung piang bong print media puthak chihu chiput arjuik long tanglo. Laki akashwani dipu, non studio guria por phai troxira minute plike pleng tanglo lasi adunthu. Lun chitu ajay mekang dengalong ke cheng si, KCS Havraghat pen kilunalun arjuik sinang, alunalam thi natlo neparman.

0: mi mi pulo te nitum e veterinary long dam po e la veterinary doctor tum sta mi nili tum aphan la e apuge so dawai e apoke su hut punon apoke so dawai la hainang pidun po la sinitum la e hem ban po ang para ke la doctor tum nangi pudun la ana long le pang buidun non asap sap pidun non la ana samus pista mi nitum hanang than po ang para ke la sinitum pi po ang para ke la tum a dhoga long hong mangke mi po he mi po ang para ke aku e chithi thu po la son
1: tang te nang li tum la long hong a fur ki un lo po ge ko son se nang li tum ge ka pang thek thek lo
0: mane son lo jo a hot pen ke anang chupi pe det po a hot pen ke kai ke ing tang rak la pu pa ke dak u u ju yu o sta me la o ke reng nu lo puti la tum dom joy ti ti o ing reng ta ing reng re lo do joy po ing ke ki chung la son sta me do la pen an sta me chu e la son a hot pen ke la pu lo abang che mai lote la anu anong den che mai lote anu sita me la son so there diti so there pong parke u au kreng no lo bu chini po la pena do long hong ke la son e abang sita me he di so there pong ke la son wang prok diti la than lut he la son sita me do kok diti in ke a make he la son sita me do kok la hai pen sini tum bangke la ke su la son ka pang thek thek lo a make ta er hang diti la pen ang tur bethe betha sita me e arthatham la e amega te bear la sonsta me su player pongela capacity atumsta me do kok titi singjam son ta non kang sam hun son gela tum do kok titi
1: na pu son se ka pang thek thek
0: oh la son se pang thek lo la arme si ta chiving be det po claim kle det po la sini tum la e long hong phu su lu putela arme si ta mi lang lang
1: tak te la long hong atum ke kopia hut se avur ki un ki ong nei lo neng kreng hutong avur ki un ki ong ma matela e barla hut se ke ong ong lo la bang thanam ing jima nang le
0: o avura bang ke la lo neng kreng barla sita me e do ahot pen ke la ki ong nai ke la jakhong pai pai chitia cheklu la ansi la tuma bang ke avur do kok titi
1: tak te la long hong kapang reng ke kopia cheklu si kapang reng ke mien nei lo
0: Pray ciklu pensi kapang ring kimi nai lu pusi ni libang mathalo ni libang ring bang he adhok hani puthek the delo he sita me ni li kapang ring bang pray ciklu pen pang ring po athema pray ciklu bang ke puluma ing something something pe la pen rv sita me la an do e jum chat lo la si la long hong atum bang ke e puluma arve arni sita me la tumbang unu e kang samsta me unu e la si la su pre chiklu pen jong si pang reng plote barla an nangke le bangke chu jor long po la barla nang le le ku si a chiklu sita me chiklu yon pho trok pleng det po la si chu jor long phit po la si pre chiklu si kapang reng ki me nai lo
1: la nu pen ang li puno pulo priya cheklo kapang reng si ke me nei lo ku tang te la priya cheklo pen kapre ga cheklo pang reng pulo te ko pen e ke sik sak do kok mate long hong atum ta avor ki un ki joy la puson do kok ti ma
0: la lo la la su cheklo pen yong si e apar kapang reng bari kha hot pang reng pusta me la avor pen ni phudon lok po la pen e puloma kis e kithi sita me la avur phulok lote kithi sita me thidun der are titi inge la the der lote nitum ka e puloma kacho jor long sita me e alin sita me kompo la pen ke the der o po la pen ka e puloma aning kan sita me nitum pangreng nang kok titi
1: nang like pudam erlo pulote long hong ka pangreng ke ajir ding ik ulo tangte nang lila ana long hong ki ong ke aroi tong ki kim pi ma mate ko son se la long hong ka pathi ya dim kim pi lo
0: ke cheng si ni li pang reng bang ke aroi kim pi pe e la son pham ri pen kok po la si a hot pen ke kok dong po a hot pen ke la lu plot ti ti an sta me do o an ke he di ke kok ta un elu mati la si ni e puloma hem he di la son ki dua hem la long hong ka pang reng ji e full cement bonai thek thep sta me he e check thir klong a check bo e kim pi po la pen a hem sta me kim po la pen a klong sta me cement wit pilep po la son pen si jon pho jon trop sta me la dak lupung bo he di la son si e ka pang reng reng lo ni li bang ke adi ho ka tumi la son ka li he adi ho tuma bang ke la e ki dumu chot chot atum bang ke la bang e puloma semen e ita panai pa me po la son si bang ki bibi lo la tum puloma e jon jon aphan la tum la puloma ang deng he di la pu bahak

0: vet vet sila tum puluma e John Beng vet vet pan sila tum bon nai nai lo la pen rong ma loma bangke la pu e check an anu jok la pu sak lok lok po pa pa bong long chen po la son na long stame la tum loop plot po la son stame rong bangke claim claim stame ni li bangke la son lo jo ahem mai ahut pen ke puluma kom o hud bangke rusit pen kok po baba ju sita me pon po la khuti sak po e baba chu pan di tilo la joni yon thom bangke he nona bangke du o ma si ki kok sita me un etet lo e aki thir a roye bang si kim pi det lo ma si hala dak si e long bet dim beng o pusta me he no dak la si chekor det titi o la beng o pusta me la tum chekor ak det titi la si ni li bangke e la ing ang deng bahak rai si ing deng isilong e John John si padulu
1: tang te la mu pe nang li ke pu ang deng si kim kim krai si John John John si ke beng pu tang te la asumar atuma phan bang e nang li ku son si ke bibilo
0: asumar atum si ta me la bhe ko ke la chulang e chuhut bang e a pai long si bilo he ange la tum anchu theklo la chiklu yo ni pelote anchu theklo mati di la sila anchu theklo pulote e puloma la tumhan belek bipo belek bipe pulote la tum puloma chikorde titi apais ta mela anchi thipo e chikorde titi la sila tum anchu thek pa melo pulote la tumhan sta me belek belek sil bengpo
1: tangte la asomara tumbang ke aso jailo pulotangte na aso jai det pen pulotange la thilo pulote nang tum la aso ta jor jor ma mate la so aso thota ko bichu kok pola pathi det se jor jor lo la bang nang lithana mi jim
0: ahut pen ke la pulo aso pa jai pusta me adhog bang ke jor po he adhog bang ke jor po engge adhega bang ke la pu e mithang aku apiton mithu kok po la pensi aku pacan tu po la son la mat si pang reng phit ti ti lo
1: tang te nang li non ka pang reng along hong alo ka pang reng tong ke ong ma mate api ka pang reng se ke ong lo mate alo ka pang reng se a li ke ong ma mate a api ka pang reng se a li ke ong lo
0: pi ka pang reng si a li ke ong nai lo he api a bang ke a the ma e aso pa jai po asu ta chu jor long lang la pen api pang reng lo te asu ta chawar phli phosita me jong si ne pang reng un lo te e asu si ta me long la pen api phan si ta me aku pang tu po api si ta me aku chu jor pen tang ka long i la si api ga pang reng si
1: api pang reng si an li do mon chot la pe la yo tang te la nang li pu lo la api pang reng si an li do chet pu tang te la api along asu jai lo pu lo te ke la i jon along aso ke jai ke jon kwan an long lo aso mar jon kwan an long lo
0: adhe ga long hong bang ke jon krisir kep jon krihini la son he la son sta me du du inga dhoga along hong mang ke kom he jon pho jon trok la son sta me du
1: tang te la long long hong a jon si aso pa jai ji pulote chiklu jon ko ana phisi aso pa jai ka pa jai lo la pen ke chiklu jon ko ana phisi la asu atumang e ke jor jor lo
0: long hong pang reng la pulo ke cheng ka pang reng ke cheng pen e chiklu yon trok si ner kep lo te hedi long hong api tum mang ke alu ri po alu ri lo te la tum e alu pa cross nang po ang para ke e pulo ma la api tum ma bang hedi e chiklu yon thom par chet lo te he asu long po asu long po inke la asumar long et lo te la tum ko pila chiklo jon ni aphi an si la sumar tum sta me anchu thek ji asap sap anchu thek lo teng para ke chiklo yon thom an lo te ni li tum la pu chu jor chu lang po la son ya lo
1: mu pen nang li pu lo nang li tum ke long hong ke api si ka pang reng ke ong pu tang te la long hong ke api ka pang reng ke nang li tum ge asu ko pa jai ye phan bu tang te la long hong jong se asu pa jai ji pulo te chiklu jon ko ana phi si na la bang so a long hong asu ka pa jai lo
0: na lo long hong api jong si pang reng pulo te api pulo ma ha ka pang reng ge cheng pen chiklu jon ni pen hi sap po he chiklu jon ni pen pang reng lo te e chiklu yon trok si ner kep lo te la tum alu ripo mati di alu ri lo te la tuma e api e tum ke an si ta me chu che e dom joy ti ti an chu chi de ti
1: la son se ka pang thek
0: lo ka pang thek lo la son lo pulo

Jadi, la ke sar ke bar alun lo. La pe non ni lin ni yutu po pu ku pong alun. Ruar bamon bang iti jamulong.

0: tang det pen ni PhD kiludun ancholang mat pu sakori pu sign up ni long to log mat PhD bang ton nang kok lo mal pu sai cheklem na si ni mane nong join dun dela ni kecheng si ke samilang so block lo si ke klem an pen samilang so block pen ako ni han transfer thulo choki hola ni liplo
1: la me piglo nang chiro piglo nang li kaya la mo la pe nang li kit heki ding ala ma putha re dio kar jura ra tuma phan ka che than pon apot tang te puthot e ili pini ka che tong la so ko pia phan se ili ka che tong ma la so la ma phan de li non bang ke che than dam lo na phak ki so ma te phak vur ituma ha war along ke ong dung ke ituma kar biang long ar lo punang ho phak chu pang renga tum e pinang an kana hok ke thek dun long du la se phak avur ituma ha war along ko bi pia phak avur mete ko pipia ki so sikang lum nei ma la so buthak ta me nang le radio kar jura ra tum phan than pon ik jima
0: lo hong ke so ene ke dupik phawi pisita itum common disease salamang chithanamang ke so ke soni do infectious and non infectious infectious pulote bemar api arlo luchok pen ke so ke long hanlo infectious lo anke non infectious bangke bemar api kalip ka vipin menta kapre kapre a joini penta a kiso do cocktail infectious along nan jonsi pudam lo pute bacterial a disease duji viral disease duji parasitic disease duji commonly tum bacterial ke thek nun long long ki e coli infection long long escherichia coli pupu bacterial lo lage a poxo de do jila lo ho somar rum kha poxo la son duji la ta esion lo an pen son dak thaka ko skin disease du du la bacteria joini lo lata onke viral lo pulote swine fever eson lo swine fever lo pulote soni duji isike classical swine fever isike african swine fever african swine fever bangka aprang avilang non mangke nanglutang lo 2020 lombenke la so ke sota nanglutang lo ituma bharot ad dekhlong ta la pen apena bahara akapre kapre mane flu da hola hai ta duji anke next bangke parasitic parasitic ke apilu mukha lohong tom pilu do thek pik anke pelu ision lo la bangke arlo lo internal parasite lo eko external parasite dolang external lo pulote arek mukha angru mukha lata ison lo la tuma joini ta ke so long lok titi
1: kala
0: la pena bahara ke non infectious non infectious lo pulote deficiency disease lohong jo si adana ke rat tum matha po pirate chokpo bu matha po pe si pirate pere puke anta thi thi khede de ti
1: kala
0: anke la so joini po chungkreng rat po lage vitamin ka ve polo bang long ba protein ka ve polo ba carbohydrate mani balance diet kali de polo lata la so joini penta la tum ke so long lok titi tapi am beharata alang tomala achulang problem da do dua hopenke mastitis ta do kokti laita in sob commonly itum theklong
1: kala me pikalam lo la phak akisu ko son son tuma ituma waralong la so puthak nang liki than ka pajir mi apot tangde non het nang liki pu e arek tang ho go pipilone la hai pen apok hilong pen buta me e kisu long lok thek tangde la so son kapa mejia phanon sona pokhilong tang ho arek tang ho kuson se kapa me po lata me nang li radio kar jora tum than ponik thate
0: kepa mi phan ke nolom ke available itum long enthalmentics do mane pelua dowai popu
1: kala
0: pelua dowai mukha a dos re ta teng pen le pinyang po doctor consultation do nang ji ba veterinarian amuni tum pen si arjuponsi a dowai mukha ponang ji
1: kala
0: la so dowai papa chu dam nang po a dos setting me ji pa chunang po anke la son pen le jong si regular interval isi do 3 months pusita ba 4 months pusita la so interval maintain nun mom nang po som si pilu do wai bang ke pidun mom nang po an pen are ka phan ke nolom ke option do piglo pour on pudo pour on mane ke chor chor da ke chor chor ta do wai do do anke isi ke lang ke panglu lang panglu long se mane do wai bang jok dun po lang pa panglu po la ta isi option lo la pen hala along hong aroi ke sapha sapha pa me nang ji jate mane la hayak ingru da ha e chitim da ha la hay pa wang long le dat aphan si mane la aroi mukhata hodai ta sapha wer nang po un polote chemicals nolom ke do la hay ta use me
1: kala me pe galam no nang churu nang le phaga phan ko som si kala na la ho nang ji ma la so putha nang le ki than pajir mi po tang te mo het nang le ki than apon alam phak a an ki pi phek e pi berat pen ta a hut ben te mara de titi e balance diet pu mania an pipa menang ji pu tangte ili ke jathandam ke akisu apu

0: la son lo bulote a bemar da dunji po la si unan unke la sohor mu bang boundary chi bonai nangji boundary wall chu keni si che somar si muni tum han pu mat papalu chokke permission pi bidat nangji an pen la kachiri bang thi unang po ani bang ta along hong no sin ke jordan po sita ba bele ka long hong ke wan po sita chilang pa mi si chiri pa mi si ajat sita klem nang po steps en nang po
1: kala me pe kalam sinang le radio gar jora da tum phan ke than pon iglo phaka ki su kuson ma la pen kuson ben se ka chi pa jor jima la so putar nang le ki than pa jir mi ponang le phanang churu lo tangte e son alam ni dinang le phanang gar jugang tum bang ke la hen lo e prevention ma te ka chire mek so se ang ku pen pine ka chire mek a biji la puson da do ik ma la ho
0: Classical swine fever phan ke do nili thaluke non heta nili la solam thanelo je vaccination ke available for classical swine fever
1: kala
0: anta african swine fever phan ke abi pini anta abile
1: kala
0: treatment taun e vaccination ta abi sta classical swine fever phan mang ke advanced pensi vaccine bang pidun lab nang ji
1: kala
0: farm jong si chibi pang cheng lo chupang reng lo pulote la aning bang ta classical swine fever phan mang ke vaccines vaccination bang clear lab sikimi
1: kala
0: tum adung het veterinaria dispensary long dam tache hodak damra alam chithan mane chithan nam dorte bang bang po vaccine ai pipan hodak nalitung do an ban lo hong phan sita kadu visita vaccine ang pipilap po
1: kala nang churu par piglo nang lila saputha ke than pajir mia pot tangte non het nang ligithan e classical swine fever la pan african swine fever lagi litumaha wara long kanglum nei akisu lo punang ho tangte nang litum ke sekilang atuma pot si e pinang an e hadak senang a chilang atum ta doji la pen pinang arong arong ta menang litum ge phuri bom pon litum chini la si e la so ki so pen a jok e phaka chupang reng arada tum lan chot se kalisi la livestock industry la so phan ku an ka siksak dulo la so puthak ta me than ik thanang le
0: 2020 aning kan nilitum african swine fever ki lu cheng hur nilitum thek du long lo hal su hur nili samelang so blog long se klem bom lang fluni area inu da far mane erong du boru rong alang li tuma rong long ke do ana be ana hemta farm dola pateng ikku plaso ke su ke long pangcheng a joini do ana be ana farm anta along hong thi pilap an la an lu la tum ke los se inu nu munit ke John inkoi thongkep adhek dung ke John phokep ta du la tuma lo hong ta avi pin an lo thi pilap lo to loss pick la soke soke ki unlo pulote loss pick classical swine fever phan ma ta nal tum jong si treatment ba prevention kuri run de putela ta long hong ki thi ga chances ke dolo sital la swa loss bang ke lan pick ali lang non karon alam thi non mang ke vaccination available lo treatment ta unde de ti
1: kala
0: sita african henlo loss ke thinai lo la soke su bangla si unan unke pawang long le de ji phan si ke bor inang policy biosecurity palam ta nil ning jelo la soke su ajoini itum karbi yang long arat tum pinang anatum along hong thi ya joini loss do piklo
1: kala
0: very very much example nil yong si pini pulo pulo te nil tum ke thik nong alam lo la ke ni tuma rosemary baido nal tum ba chini jibon alang li a farm long ke hal so hu african swine fever po ke long a joini pinang analong hong mane kini lop lo a joini mat a phi ke order government ben si order ni tum mulai nang ko lo je kadu be long hong ta pathilap nang po
1: kala
0: si la so ke so le ki on se ki un pang seng lo bulote ni tum han ke strict order nang le rok po je la so rong long ba la so alo a farm long along ho ang ke pathilap nang po mesen nom ta pathi nang po ke la bemar ke phut man ta pathilap nang po
1: te mala ke chi unwek
0: ta ke chi unwek po lo ke
1: kala
0: ang ke pinang ana rong do pinang ana rong long ta la so na ke so ke long a joini order issue de lo hal so hut je kadu be long hong ta pathi pilap po
1: kala
0: compensation bank ke government ahin pen pilo seta po fit seta la so compensation ke man la nang litum han lan we da tahai me mi alam thi ala lo hong khu jor pen ko an man la tum ke long jali la ke loss ki dam thuji busi la ke thek long dak la se ka chiri bang han lo option ke bele ki thang ta bilo la ke
1: kala me na churu par piklo nang li la so pu tha ke than pa jir mia pot tang te nang li as a veterinarian mate e pf han sekla doctor pu a hinana thupen la e phaka chupang reng atuma phan kupi alam the sinang li kithan gang tung la phaka chupang reng kalana kala ho nang ja phuthak
0: la so a ke so phuthak pen dong si alam ni ni jidam lu pulute rara tum dong si chupang reng mang ching lu pulute a hem ki kim bang ke nang so a hem bang kim bek

0: la bangke ke parmang acheng bang lo la bangke cheng pig tip cheng nang ji acheng ajir mate adak lo la bangke ase ang tong lo
1: kalang kalang enang churu iglo nang li phan nang li cheng pi ko son si ki tip mala so apot nang li nang ge paklang the ka pon tang te cheng burup ko son si ki tip ma la so puthang nang li parju ikje ma radio kar jura
0: la bangke la lo

0: Asansi keyboard a teot stame ka prek a prek a luna jir stame keyboard pon la banke imitang a teot ke tega ling la pen ka prek a prek a jir stame ki luna kanon stame ko sansi a teot ang kung mal stame la moritong po along menta humpon mi a teot la banke.
1: Kalang kalang. Tang te la moritong po kupi ko sona husiki wood ma kupi husiki wood long le la pusonda do ma la soputang tan igjima.
0: La la hok pet ke moritong po banke la ke karbiet tumang ke konatsi kenang sotamang ma ke aronga je ke hok pet ke char hi char jilong si kit ke thek dam long ke ong nona son o wiki me ka son la karbi sonim soronga je la bank ke non ing bodan na pa a join si lai hoi ke pini ke pin chong chos ta me ho so bank ke a hok pet ke char hi char je mate chom kanalong la son bang si kenang so puse ho so aronga je sta me taxi do la si la so si Jomkan long si ahok pete la muritong putak kenang sodo.
1: Kalang, kalang, kalang. Nang curo iklo nang lipan, muritong pu kumentu kusona hud si ibut nang jima lapen ke kibut sita minang paklang po nang lipan akiru nang pitu letot lo. Tangte inang lika prek prek a medong praksua son takachivan dua pot si aja. Pong si, apa non bangke kap si nang, pong si nang lije si marbom lo ma kuson sa kasilam lo lapen ke kibut. Komen tu ben senang lika Charlie dun lo la so putang nang tan ikjima
0: kalang la ta la son tak la pong si stame ke Charlie dun ma ke hosot ke ining hang ke hang us stame ki but penang pinung abang ke pong si abang ke tek te stame pong si yong si ke tek ceng lo pulo ta ka prek ki but ahen puan bang ke sab joy chat
1: kalang
0: stame la lo pong si nilis stame aprang ta sab sup la puki but asil hai hui pacetono bang ke hosot pena sab sup pina anang ko benta ke ining hang apot lapu ke Charlie dona thai bo bang hoso bang pando e mat nona pc da gor lang so long la ke tm sir I lo karbi traditional music culture and research institute along tum art and culture department along e se workshop bo do hoso hoso sinilita hoso penta sab subet pine thek hai sta me ko son si ko anse ase kang tu nei kang dai nei la pen Teot ko so ang deng si kon si pinin nyang jila so ang bangke ladak si workshop along mang si nilita Charlie dun lo lepena so bang si cepat tek dun lo.
1: Kalang, kalang. Hey, nang curu ilo nang lipan, klardak nang li nanggit han tuapot. Tang te la pong si kibut tamin nang li asih na baklang ikjima.
0: Cok.

0: Yo la puso ansia sapsu. Esta me conma bang panda padar project me sapsu me thanks ta me la ke charlia hina bang ke la puining ke hang pena teng bang ke me thang bang ke sapsu bang ka se tego ip sta me se ma se bang e chapa do tek la song deng bang la
1: kalang kalang arjume piglo nang churu lo nang li phan e tangte nang li ka chi ban thu e kupipi a jaton do lang mirdong pra song bang pen la sup ta nang li thani chi
0: Muripong si dolang la tala sotak tala hola ke muritong puasong si dololata muripong si abang tado lata muripong si tala lo la bangke ang deng avi laki si acek artung su budaji la socek acek kejong si selam tek mi pulutela artema cek mateka prega prega cek pestami song si medatai stami la bangke ahok peta ke minai pu bangke la artung su pula socek duji la bangke apong ta ding ula pena cek ta teo e. Ketenai lo rimun po tek la pen asap su te chata doji la pen a bear lock si doji bi chat chat la son si tek long ji la bang
1: kalang kalang
0: la bang kang denga velo la ke si vet apong long pen si pador plu pu la ke
1: kalang
0: la son si la muripong si bang ke son se po
1: kalang tang te la muripong si kasimar e a me ke tek long le a se pen ang kar jiduna tuma pan kitan ji pan ku thik the nang ji la pen ki ku an ding nang ji ingkok ku an du ji la ang arki ke pa du ji phan la nang than ing jim
0: la tala son thol la pong si son thol hok pet bang ke la angkok ke er nang ji bang ke nang li jong si pa che thak thek pulu te son ing angkok long pho ta chok la pen trok ta chok a hok pet pulu te trok bang si kadog ga ve long tame ka prek prek alun je long tame ki dun ki ong la pen jong si ati ote me thankar bi phandet nang ijir jernie panchat putte for the chocolate pen troxian ta selam istame troxian banke la banke muripong selo manke pan asidun o e
1: kalang kalang
0: lalo
1: te ko anding nang jila
0: ki ding banke la ke aseling jong si isivet abanke la ko sono po bangla men scale son do
1: kalang
0: ase ar no he
1: kalang
0: ateot ase ar no do la isilong si ke te ke beeps ta me ke ding sta me hola I scale pa toni pote isi along si isi scale la song se to chatti
1: non
0: son pong si to mason isi pong si long si e scale sa me deep sa me f sa me e sa me la song scale do hulu tum ta isi si pong si long si isi scale la song do chatti kan tu la pena kan da ke do po sta me isi scale se do la song tak tak se la tum da la song no la ta jong se a se patiku ji pulote lata apong pathe chanam po asiyong si pabijir ji mate paleng palang ojil stame ladak pensi langnam pulata ache ke the ke bi lapen ke ding ke thi la son si langnam pulata
1: ichak ke so se chaji dia ke haila
0: la bang ke hok pet mang ichak so se chaji ichak jong se hola ache ka ling lata ichak ramun phot do lapen la ke ingrubi sita do kok ti na so che ke ding apong isi wet si
1: kalang
0: la sona dodo la sila bangke nono bangke son se bangke e chakra imun baksi do la
1: kalang kalang muri pongsi de kalang te la so muri pongsi arkita menang linang parju ikjima
0: cak parjuna

0: pachar li aninge pahang je puthanang ligo pipuing tu
1: nili non obeki mi tom phanabang kelalo hakko karbi ke plang mate pe the ke plang lo ahot pen sta mi li karbi sta me jutang jubat mate porom puthi ang denga hoy sta mi du lasi non son char hi char je labang ke ahok pet li karbi khelong ek nang sot lasi la hai hui along sta mi ke tip ke thank la pen ke rot garden ki but lai hui son sta me non obeki mi sto mat bankelalo ke chali dun ke nang sot po bankelalo jong si karbi tum asonamu mate mir dong prakso pen chenglok arona tang jong si nonowe ke mitum thek the la pen chini ne son seta thek the la pen kapre kapre kar deng ke rota ke thi pe thengda thek the pulote me thang karbia ke mate karbi pu chi pu dun bangke me thang bangalong adora ot stami avi pula song deng stami bang tun me nang thek nate na chini to ko chi la se la hai hu yong si thang non o wiki mi tum sta me tag lap chini lap son se tag lap lo pulote bang ke tum sta me nang kelang plot la pen nang kelang ro la hai hu sta me lun lam to mo porom puthi sta me ke tag do pulote bang ke tum pen sta me sap sup I me thang jutang jubat la pen pindeng sumpot sta me kecerai kong pong tek bangke bang tumta nang peri sudoji lasi lai hui matha pen ili karbia ke tumta non uwi ki mi tumsta me kecali dun ke nang sor lo ceng pi ke son se ke son ma ceng buru pe son se ke son ma mate muri tong po ke son se ke son ma lai hui muri pong si la pen pong si krong chui turu lit to ka prek a son sta me kum ning dong kum ning eng lai hui sta me ke son se ke bang ke cali ke nang sor la pen jong si me thang karbi ke charli do obsta me banglong che thanon jige karbi lopo nang bang khe tumyong si nang tuma khe asona mon che paklang tha pulote che paklang nak thedat pulote la takta sapsu me thang se bm e ka prega prega war sai choklem woreng war sai lak thidung thidung charli thek sta me ho so hot bang ke me thang chutang jubat mate porom buthi asona mon jon se chini ni pulote la takta si akerem don mate chitharak mimi ang dengela dakta ke thidung ang theklo li we ki mitum hanke lasi nono we ki mitum sta me nilista me we ki mila lasi ke chali duna bangke la lo mat si ke than bang do la pen konat si apor ang deng ang hoy ke duma la so hur long si nilita chetong dun po chali dun po la pen awar sai sta me nilita husut si chu enun dun kaprek apor bangke tangkalam tadokok tahai lasi lahai hui mata ban sini lita ko nama as ang deng hoi ke klem hot bangke ole tumna tangka pe ni stami pan nang idet la sonat che thek long la si ho su dang sini lista mi ahok pe de ke charli dun asai aur mu ki ong la si nono we ki mi tum stami lai hoi charli pen me thang ke thek awar sai ke che palong la pen me thang ke thek along pen ale che padu lai hoi stami ke nang sot la pen ka prek prek khe pen sta me che paklang along awar sai la pen bang tuna pa chini awar sai bang dak o wiki mi tu mang se ahok pet ke arpu ke do asi
2: la pana por na le tom jutang har chi ajai me gang deng long pen kar bi hatom amir don prakso aputha kamsing ti sola pen hevelin ti mung piang bong chi hu chi put arjik long tang long non studio korea por finer camera minute click camera problem chi dok dok lo la se dilhi pen kapachata hindi lam pen samachar sandhi arjik long po la pen por phai sir kaplote dilhi pen kapachata english lam pen news at 9 arjik long po

Lapon por na litum. Lekha lamar janalong pen, jiten terang lapen mir milirong pipi adung pen kilunalon arjik long tanglo. Adun tu. Lamchak lamar janalong pen, konsim terang lapen mir milirong pipi adung pen kilunalon arjik sinang. Alun alam te, ranam akang hon. Labang solo na pan kipudam kilapu henlo. Arnam jongsi. Nangkang hon pen nang chidondun polote. Nohok le do sitame chitong vegji na pen. Kachitong jongsi. Elakha dolote.